Abitu barabu tu ya redringo ambapo kana manele police kanya kalam kuburide tako kinya kuyo anjeri ni njuki antubangi ikumi kana antubangi manaya na pawiki rangiri kumi siya kapito buendele buena kinya barabu ina kapito mungaya angatangasa antubo kwana please anjeri

0: ejiri show boro mon kafanya show tuko Meru FM Watanero ya Ameru
1: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe kyo dege soko faster nige wokwa kanya kau Dial star 671 ash uchagore box ya mwakire box za ndato ure shilingi mirongo ndato na kenda alafu wekire mpesa pin yaku na ushinde mpesa pap gerie mwenye kajua kuzai na nowe mshindi wa kimanja kia mwankangiri magana jaza to wawu imbi weterete Dial star 671 ash uwe mshindi
2: yes I bagwa ufukara siyo kilema eh ufukara si kilema inamaanisha aje kudruwa utena mbesa tiku maanisha yani ni makosa wina yo no yani ni umuwa kionje uo kudruwa utena mbesa uoti kionje no nombe kudruwa esensia motorele waku na njire mwaka nerengi nombe kudruwa esensia motorele waku mtokwa ufukara si kilema tu mwana wala withero wena alama meakwe mtu withero wena alama mtu njara kana kuru kana wapi yo kilema ndiwe yezi isha uroo nakwe na antupe na alama siya mwere no kilema anta translate kuma kilema kirema alama ayayayi so ni dhaidatu nkwere nkwa gela mbesa na ndingire antu so dhaidatu 19 na ntu ufukara si kilema dhaidatu 19 nkwa ndo osu nsia motorele waku dhaidatu 19 nkwa ndantu barakise dendare ukanjiri dhaidatu na 17 na sekendi dhate kenda at least no ntu antu iwa ngepo participate kwanza amba njiri process kwena mashindano kana dhoko yeto wa soko faster na dhoko yere kiyo kwero president yo o Kongo eriri weta kuono mubira yu aseno airua ero no wewe umetoka uko kwa bola abana atuwezi kuruhusu wewe ni president ndio lakini uwezi ingia kwa mechi yetu ya Arsenal na PSG hiyo mechi imeenda overtime extra time iko 1-1 still game ya Arsenal na PSG yeta extra time yongelewa dakika 30 15 so president wa Kongo na wite tu wameona ero no anku wanda eka sita eta we sita eta 18 nila nkukwira ya kinya so kuna mashinda no yeto wa soko faster na aro inya star 671 ash wawi na besa siya kuwe dhimono wena ngirika na mana atano kana mana ele no participate maitayama ingi muno so leo tarambo kisi mungu ni kuwe ni dherwe na into ni dherwe na ma TV ni dherwe na dhimo ni dherwe na wiki ngombe yani eka dependi ya boxi leo tarambo Egini ki baraba tena besa inde be ya kapito. No set challenge. Na challenge yu tena set challenge. Daita tu 19. Daita tu 19 ni uwege dhe otena besa ibe putakiwi na yonga account ini. Inya star 671 ash. Kadri ina nkengira na onto siukinya. Daita tu 19 ni siukinya. Teu. Nkwenda kuhiki. Anto manatana wawekira. Ngiri fote. At least itu buso wakiri nkavyo. Daita tu 19 ni siukinya. Kuringa nkengire. Ufukara siki lama mtu wangu.

those who have never won, those who will win. Para bata aruma bena kanya kake ya mnoka kuruma. At least ibo tuo soka siyankato buko wa inda abote therie na ideas. Kebo intelligence report. Kuma dhai, para baka inya star 671 ash. Bena kanya kake ya mno kakuruma. Besi kitu ota aruma. Iki kanya karuare utu ungo akwira. Iki kanya karuare utetheka. Star 671 ash. Ngeseta challenge. Na challenge ngo seta ne dhaidhatu kana dhaidhatu na dhate. 80. Ango kwa kanya kakuidhura nere. Dhaidhatu na dhate 80. Ngiri babute babute. Dhaidhatu na dhate 80 mtu wangu. Ngiri babute babute. Mashini Eiffel tant, denda butetheke na njira sionde. Kire mashini ni utetheka. Kire challenge ni utetheka. So, daidato na dhateiti. Mtu wangu. Antupambere mana ata andatu. Bekiro, bebute, bebute, bebute, bebute, bebute, bebute. Barabaka inya star 671 ash. Ola lele uri. Kide uoko mba kuzuro. Uri mtu ambere. Uri umo wantu maana hata andatu bambere baraba kanya star 671 ash non tungu wana ameru wewe ingi mna lakini batusi nda wale wengine wa Mount Kenya West wakikuyu ni majina za wakikuyu zinapia njuguna nguwana ba wawira nguwana ba wajohi yani majina za wakikuyu ni wengi kwa sababu wakikuyu wanajua investment ni nini that 80 CTR second sio tala sio kinya. Na that 80 antu manata andatu. Tuende kazi. Antu manata andatu na that 80 si ukinya. Obu wankengiri uwa menye imashini yiguringa yongwa. Na that 80 itu kuenda antu manata andatu barabaga ikirua. Ngiri bebute bebute bebute. At least si oso kiankado weekend yekidira. Tukia njiri antu kueroyu. Please uwa ikirua bebute. Rita fungu la kumi. Fungu la kumi ya ngiri bebute. Ningirie kumi. Ukarongo siye paste kuno ntu. Besi uu tu siene. Naraka nisene witaari. Ukarongo wa. Fungu la kumi urite. Utu siene mtu okwa. Kuwa kuwa ngangirie kumi ni ingi. Sia kurita kanise. No, no, no, no. Akikisho kurita ngirie kumi kanise. Otumirobe bute. Mwisho wa ziki faraja. Akikisha. Ukurita ngirie kumi. Otumirobe ngirie bute. Yes, akikisha ukurita ngirie kumi. Otumiro ngirie kumi. Mbe ndanto, baraba itafungu la kumi. Baraba itafungu la kumi. Anto baiba tete kama isene. Kuyo otumiro bebute, ima nata anato, anto manata anato kuriru. Bangiri, bebute, bebute. Na wakikisha umetoa fungu la kumi. Tende kazi malebo. Malebo anasema aji namulilia malebo mtu wangu. Namulilia malebo. Weo namulilia malebo. Ndenda seta challenge ita tutbreto shuwezira. Kwa hivyo wazia kia challenge. Akikisha we prepare kia challenge next.